Bathini bona? Ngeke bona. Bathi babeka amapiya phezulu bona. Hayi.